0: ng kape ka naman takbay doon at dalam buong piyan mapatang layo ro.
1: Oo mo ka, Sylvia. Lago minang sa tiyo pagi mo ha. Di radio ba na FM pa ng pandiyang?
0: Oo, nantot ko. Si Aritia dari Damarato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oo, atik lang. Anang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Awa-awa na.
6: Uy, rin ang radyo ha. Pinkin.
7: Ikot ang pama, hindi ko ma.
6: Ah, mga guha doon. Nanetong maging satuyo lunyo pa iyang nanumba na nan.
7: Isabi ang kaya.
6: Uy, bro. Gua baru balik dari rantau ni.
2: Iyong gue, kamang selamuku lah banyak bintang film mencari yang kota maju ang selamuku ha?
6: Dari Jakarta, Jakarta nih ungge basi, ungge basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
6: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayar apa tuh? Apa nananca Jakarta tuh?
6: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
6: Buset terkulai.